agbara fun awon ti o lagbara ogbon fun awon ti o lagbara ade fun awon ti o lade lo aso fun awon to wa ni o.

0: ụtụtụ ọma o. Ịgbọla chi. Ụtụtụ ọma o.
1: Hello, Bime.
0: Ari, mma, ndewo.
1: Nwanne mmadụ. Ezu mai.
0: Oo.
1: A gị nwa nwa nwa ahụ.
0: Owe ji, ndewo.
1: Anwụchila o.
0: Anwụchikwala o.
1: Nwanne siri nwa John, agọzie onye mmenwabịa ahụ, debada mbada bụ masa. Akwa ịmasị ihe ọwụla dị mmanụ mkpa ka na-eji egwu ya wayo. Nwaanyị a imefuga ya, along the line, ya dị na church. Tutu ọ dị ya mkpa ịma ha ihe meji ya ni. Ndị church abịagwu ya da na ọnwụ nne di ya. Nne di ya megi ya, he megi ya ni. Ebe ga-ekwe na alaga na ha ikpe ekpere kpefuo ihe ahụ. Ọ bụ nne di ya ha iji emegi ya ha emegi, ekpefughịkwa ya. A nne di ya pụkwuru ụzọ nwụọ, a na-esi na ọkwa ha emegi ya ni. Mene na mere o jiri nwụọ mgbe ọ dịkwa mgbe ọ na-amụ nwa. Nne di ya nọ n'ime ala. Ọ dị bada mbada bụ nwanụ nnụnụka ihe nwe okwukwe, ihe na-ana aga ije, ihe na-enweghị ihe ọ ga-eme. Tupu ọnwa okwukwe nwere sa nne di ya bụ gị ya, nne di ya rịa ma o jeghị je lee ya. Nne di ya na nwụzi ya ya eje ile ozi ya. O kwesịrị ekwesị n'ụwa, o kwesịrị ihe dị mmanụ mkpa onye na-eji egwu ya wayo. Ọ kwanụ ihe ndị chọọchị, so many chọọchịs dị egwuga ndị mmanụ wayo. Nowadays, ọ dị bada mbada bụ nwoke nwa ahụ ọ mụrụ anwụkọ nwe ya. Akwake nwaanyị dị ndụ eji ya mee cot wedding. Ọ sị ha nna ya nọghị ya, ọ sị ha na nne ya nọghị ya, eji ya mee cot wedding. Emeela ya wee meela ya. Thank you. Chidi nwa John Alozie onye mmeọbịa nwụ. Eke Orie afọ nkwọ. Thank you.
0: Ime na nwoke ọma a ga-akpọrọ gị akara egwu nke anọ. Ka e were na ohere akwụpụtakwa ederede ndị na-awụbata ebe a n'otu n'otu. Onye njederede ebe a sị na ya ahụ ya wụ Reginald Osiasi New Owerri Ososide Area F ka o si na-akpọ anyị na-edetara anyị ederede. Ọ sị nke bụ eziokwu na mmadụ ịbịa bụwere nwunye m amụma na di m na ya nwawu di ya nne di ya na ọwụ winch na ọwụ ụka ọ ga-echa ya eje gbuo onwe ya. Dade ọ na-abata olesi ma ọ gaghị agwa m na ọ ihe a gwara ya n'ụlọ ụka, ọ ga-alakwuru nne na nna ya maka na ahụghị m otu nne ga-esi na-eri n'ihe nwe ya amosu ka ọ hapụ ịmụ nwa ma ọ gịnị. Gị nụkwa ihe dị otu ahụ, gị jiri maka ya nwaanyị a na-arịa ị gaghị ga leta ya. Ihe niile na-eme nwanne gị nwaanyị si ya n'aka anaghị m emere ya ebere. Ụmụ nwaanyị kwesịrị ịsa anya ha mmiri, marakwa na otu ụbọchị ị ga-awụkwa nne di. Olee otu ị ga-esi ahụ ya na a gara buo amụma si na gị nwawo winch nyere n'ihe nwa gị? Ọkwa ihe ọjọọ nwere ihe sigburu udere sigbuo nkapị. Kpọrọnụ m akara egwu nke ise. Onye njikwa ederede ebe a si n'ahị ya wụ Ijeoma. Ijeoma si ya si egburu odetara anyị ederede. Ọ si unu enweghị ikikere ebe nwa ahụ nọ maka na ya na ya gaala na kootu ga-agba akwụkwọ na ọrụgodi na ha emeghị nke ọdịnala ma ha emeela nke kootu na nwa ahụ wụzi nwa nwoke a ka ọ bụ ebe ọ nọ na ụlọ ya mụọ nwa ahụ. Ha jikwanụ akwụkwọ ha jiri lụọ na kot ikwuwe na unu ga-akpọrọ nwa ahụ ozimkwa ezi maka nwoke a ga-akwa kot unu ga-agakwa mkpọrọ hapụkwa nna ya, hapụrụ na ya nwa ya ka ọ zụọ nwa ya. Nne nwakwara nwa gaa na ụlọ gị kpọrọ nwa ahụ. Abịakwa n'ụzọ nke gọọmenti ya wụ the law na ọkwa ha ezighi ezi, kpọrọ na makara ebu nke atọ.
2: Ọ dị mma, onye ọzọ m ji ederede ya ebe a wụ Uchenna. Uchenna si osi amakọ ya na-edebatara anyị ederede. Ọ si ihe na ha emere nnọọ n'ụwa. Dịka o nwere onye kpọrọ anyị si na tupu mmadụ alụọ di ma ọ lụọ nwaanyị, ya jisi ike chọpụta nsọ ndị ebe ahụ na-asọ tupu gị batawa o wee lee gị mmanụ ụdịka mmadụ nne di gị wụ mara ma ọwụ onye a ga-asị gị na ọ na-eri amusu gị kwere na ọ na-eri amusu ọwụ ịchọpụta nke ahụ gị kwanụ mere ikwe gị ka di gị mechaa ihe ishi gị ya wụji na ahụnụ gị akwa ịhụna na ihe eji ọhụhụ mee ọ na-ebute nsogbu dị egwu ugbu a nsogbu abịarala gị ịsịla na nwa pastọ gwara gị na nne di gị nwe onye na-eri gị amusu na-eri isi ụmụaka ndị nọ gị n'afọ ichele na ọwụ eziokwu ichere na ọwụ eziokwu ọ bụrụ na iche gị na ọwụ eziokwu ịkara ha ikwenyere ya mere nụ iji gaghị gaga lete nwaanyị mmadụ ya gọziekwanụ gị fụziere gị ọnụ tupu ya nwụọ biko ka anyị kpachara na anya n'ihe ọbụla anyị na-eme ọkacha ịlụ alụmdi na nwaanyị kpọrọnụ m akara egwu nke asatọ
0: onye njikwadere ede ebe a si ezi nwaanyị na lọọlụ o kelela n'ọsa anya bụọla chie ọ si na ha hapụ ihe tara n'abalị ka ọ wụrụkwanụ anwụnta ndewonu kpọrọanụ m akara egwu nke isii Oriakụ Comfort Chioma detara na ngalaba nke WhatsApp ndị igbo maka ndewonu
2: onye ọzọ m ji edere ede ebe a wụ ndatonyi ekwerike ndatonyi si ndị igbo amaka ezi nwaanyị na lọọlụ ekelela m ụnụ ma mmadụ niile na-ege ntị ekelekwala m ụnụ ndatonyi si na nke mbụ na enwere ọtụtụ ihe na-eme nwaanyị nwere ike iji nwee miscarriage ọ si na ọ gara n'iru kọwa na afọ ole mmadụ gbara nwere ike imekwe onye ahụ enwee miscarriage ọ sikwa na ọnwụ onye nwekwere otuto nke afọ ya wụ nke a na-akpọ fibroid nwekwara ike ime onye ahụ dịrị ime ya eribie nwa nọ onye ahụ n'afọ na ọtụtụ ihe na-akpata mmadụ inwe miscarriage o kwuokwala age kwukwe ọrịa kwukwe ihe ndị dị iche iche mana ya aga n'iru kwuo na o nwekwara ike ọwụghị nwaanyị ahụ riri ya amusu ọwụla nke ga-akpata na ọ bịara bịa kwuwezi onye pastọ agwa ya na o riri nwa ya ya na-asịkwanụ na ndị pastọ na ha jirikwanụ nwayọ otu ha na-esi emebisi ọtụtụ ụfọdụ ezinụlọ biko nke ahụ adịghị mma ụnụ ga na-ahụzi ahụzi na-ekwuzikwanụ ekwuzi ọ sị na ịkpọrọ ya akara egwu nke abụọ ngwa ka agakwa n'ihu na-ewerekwe ndị na-akpọ anyị ọka wụkwa nkịtị asatọ otu isii nkịtị isii atọ isii otu asatọ na asaa gbadatakwa igwe redio gị ma ọ wụrụ ma ịkpọwa anyị nụna

0: Ebola chi?
1: Ebola chi na la doki.
0: Ewo ututa ma nwanyi ama.
1: Ututa ma. Ozi na ebola chi.
0: Ebola e ndewo.
1: Hmm. Ewo na ku gawo ori akọ.
0: Hmm.
1: Odozi akọ.
0: Hmm.
1: Otapi akọ just feel na de le. Na si kwa na Mzanda street akpoga.
0: Oh, ewo chana.
1: Ewo chana mo. Ina na mi se okwu n'oji bata n'ọtụtụ. Isiokwu a n'eziokwu nwere kwesịrị ịwụ ndụmọdụ nye ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị na-alụbi eji ndị chọrọ ịlụ alụ. Ihe a ga ịlụ di n'imezi anya jụọkwa na ajụjụ. Ịjụ ajụjụ ahụ a ga-ajụpụta rịrị sọmtin. Ọ bụrụ n'eziokwu na nwaanyị a mgbe ọ dị ndụ wụ nne di ya wuwinchi somehow ndị vileji ma ọwụ ndị ezi ahụ gaara amakwa. Mana echeghị m naọwa etu ọ dị n'ihi na ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-alụ di ugbu a ha lụọ di ha echee na ihe ha bịara ịlụwụ naanị di ha. Mgbe ị ga-abata n'ezinụlọ ụmụnne di nne di gị nna adịghị onye ọla gbasara aka nabata gị, ị kwesịghị ịbata gị bịa kpawa oke hụtawa ihe ndị ị ga-ahụta nne di mere gị ma nwanne di mere gị. Ọ nwere onye kwuru okwu ya si oge kwuru na ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ege ntị na program emega. Otu ahụ kwa ka mụ onwe m chere, ịbata gị chọwa onye si nọọsụ na gị ebe na onwe onye sịrị gị akwa ụhụ ụlọ okpere anyị na-aga esokwa m aga o. Mana inye m buore m amụma na-enweghị ihe a ga-eji usoro ị ga-asị m ngwa onye a chọrọ igbu gị ngwa lee ihe a ga-eme ka ọ hapụ igbu gị ma ọwụ gị sị etinyere gị nsị ma ọwụ emere gị ọrịa lekwa onye mere ya lekwakwana ihe a ga-eme onye a dị mma onwe gị isi. So mmadụ ị na-enye prọfesị enye gị ya na ịda gị jigide ya aka eleghị anya ya nwakwa na onwe ya ọ dịghị ike na ekpere gị jigide aka na ọnwụ nne dị gị ele otu o si kwe omume na nne di mmadụ ga nwunye nwa ya ga-eme ka ọ hapụ ịmụta nwa. Ekwenyere m na nke ahụ. Ọzọ dịka ibe ya wụrụ nwa ya nwoke ahụ nwa nke a mụtara ya niwe ama mụọ nwoke ama mụọ nwaanyị ha ji n'aka abụọ aga azọhi na-awụ oke ha a bịara lụọ ya ọ bụrụ ma kwụfọrọ $1 ma ọtụ naira n'isi ya mgbe tupu afọ ole niile a ha biri ya na-enwe nsogbu ime ọpụpụ ha gara na-aga chetara di ya ma ọkwana nwanne ya nwaanyị agara ịnọ nnọọ laba ihe dịrị ya wụrụ nne di ya ọ gara emetụ nwa di ya si ga-emechakwa ihe emefọrọ n'isi m meta omeghị otu ahụ ha gaa ebe ya na di ya nọ gbaa akwụkwọ n'ụlọ ikpe ebe ahụ ka okwu ruru ụgwọ. So ha ga na-ezo iji aka abụọ azọ ihe na-awụ nke ha nwatakịrị nwoke lụrụ nwanne ha nwaanyị nwanne ha nwụọla ha kara obi ọnwụ ha aga lie ya ọ nwụkwara ihe ọzọ dere na ebe a chọrọ ili nwanne ha nwaanyị na ọbụ n'akụkụ nga eliri nne di ya ndị bekee si choice wụlụ ka eji ya ọ ya nwa kwesịrị ịchọpụta ebe ikwu lekwa ebe a ga-eli nwaanyị m. So ihe niile a ha ji aka abụọ azọ ihe na-enweghị isi na ọdụ n'eziokwu ha hapụ nnọọ ihe niile mere eme gara na-aga ya wụrụkwanụ ndụmọdụ nye ndị ka dị ndụ ọ bụrụ na ijeoma a debatara ọwụ ijeoma ka ọwụ ụlọma debatara ederede a ọlụbedi ehe ka a ga-awụ ezigbo ihe nkụzi nye ya ọ na-alụkwana ya agbado anya n'ala na ụmụ agbọghọ ndị ọzọ
0: gbalịala nnọọ akara egwu nke anyị ga-akụrụ gị echela nnọọ nke asaa ọtapakụ odozi akụ olipiakụ
1: ibe
0: na ka anyị na ọrụ ya akara egwu nke asaa.

0: even have one acquired the Palaberia, almost Rima. Now we'll find it where my evil the Panda. No, on that was the part of Landa, or the other part of that, on the home. Call, and I got your way, honest. So, you know,
1: ihe ndị a menenu kebe ụlọ ụlọ mgbe onye pastor kwuru na nne di nwanne ụlọ nwaanyị wụ onye na-ata winch your sister ya wụ nwanne ụlọ nwaanyị ikpete na nke a gosiri na ọ wụ ajọ nwaanyị na onye nwụrụ anwụ anwụọla na ọ dịkwa na Bible na onye nwụrụ anwụ enwekwa ihe o ji ebe ndị dị ndụ nọ. Ọ sị ndị ezinụlọ unu gaanụ gaa kwa nwa unu nwaanyị ịga chọwa ihe ga-egbu ya kwa imefu ego imefu ohere na imefukwa udo n'etiti unu biko unu hapụnụ ọgụ unu nwoke ka ọ kwa nwunye ya n'udo liekwanụ ya ebe ọ chọrọ ili ya na enweghị ihe ọbụla onye nwụrụ anwụ na-anụ maọwụ na-eme otu a ọ nwụrụ anwụ. Ọ sịkwa na ndị ezinụlọ unu enweghịkwanụ ikikere ikwu ebe a ga-eli nwaanyị a n'ọnwụ ihe di ya kwesịrị iji aka ya kwuo ebe ọ chọrọ ka elie nwunye ya. Ọ sịkwa na ị na-ekwu na akpụchaghị ụgwọ isi ya awụkwanụ ihe kwesịrị ị na-ekwu ugbu a maka nwanne unu nwoke nwanne unu nwaanyị anwụọla nke aha aga akpalanụ ihe unu ga na-ekwuzi ugbu a wụ otu a ga-esi lie ya n'udo. Ụlọ ọma aga m asị ka gị na ezinụlọ unu hapụ ịda nyewa nsogbu ma ọ chọwarịwa ihe gbara ihe gburu nwanne unu nwaanyị ma ọkwanụ ịga kpọrọwa nwa nwanne unu nwaanyị a na nwa ahụ wụ nke nna ya ya wụ ọgụ unu nwoke nwa ahụ wụ nwa ya hapụnụ ya ka o ji aka ya mara ihe ọ ga-eme ezinụlọ ya. Ọ sị nke ahụ kwa ndụmọdụ ya ga-ada unu. Onye detara anyị ederede a wụ Maazị Ken Tagbo si mba Amerịka detara anyị na ngalaba nke ndị Igbo amaka na WhatsApp. Ndeewonu.
2: Ọ dị mma ka ị gaa n'iru na-ayọrịkwa nkwa na-ewerekwa otu onye ma ọ bụ abụọ ga-akpọ anyị.